mnasikia mashaltari ya zamani. Kose miyansi njyo hile buwana. Hapana zile ni barabadanga yaga na wasi miyansi. Miyansi njyo zile.

wala mapretende za mangozi ile wakati, ha? Mwezi unashika. Tuko nostalgia tukumbuke ni Father